0: Nuko nuko wamaze kuba twumva ko turi mu mugwi inserukira gihugu inamba mu rugamba atwari kubatarenza imyaka 17 aho bagiye kuba bakinyino za Sekafa bazikinara ngaho mu gihugu cy'u Rwanda bari kumwe na Ethiopia bari kumwe no mu guserukira gihugu wa Uganda bagenekerezo gy'10 kugeza kujya 19 ngaho mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kw'10 twamazere kuba tuza ku ruhande rw'abakuze aba afisi rubanza na cyane cyane rubanza ruza gutangura kuri uno munsi ariko kandi bafisi n'undi rubanza ruzoba ku munsi wa kabiri turaza gushimikira cyane rubanza rw'igenekerezo rya 29 nizo niho tutaza gushimikira cyane na cyane cyane ko dufise bamwe mu batumire batugendeye kuri uno munsi kuva mu number fans abaza kuba ariho bari atankomanzi nimwe ihari umugabo atari so kirazira kumuvuga mu izina murameze neza
1: Mezeneza cyane Vensa ndabaramukije
0: Ewe gera ka mikroneza tukumve gera ka mikroneza tukumve neza
1: Urakoze cyane uruvuze ati umugabo atari so ntumuvuga mu izina
0: Kiranazira
1: Kiranazira je ni twa donation za bimana nkaba ndi mu ndongozi z'abafana ba equipe nationale n'amba fans Burundi nkaba ndamukije abari ko baratwumviriza ku 188 bice bibiri abari kuri Facebook abari kuri YouTube Haramutsa abari mu gihugu cyose n'abari hanze y'igihugu ndababwira bati intamba fans tupa
2: ndani
1: intamba mu rugamba tupa
2: ndani ndani ndani
1: niko turamukanya
0: ako kahetse
1: ako kahetse
0: uko biri koze Desire ntaza gutwastanisha yavuga intamba mu rugamba araza kumenyicyo yishura aho ni sawa ngiyango mwa muvise ni donation kuva mu number fans kwa bisuru banza rukomeye ndamwakira gute Tangura turirimbira tumwakira turirimbira twagiye
2: hama ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana hama izina ryanje nitwangenda kumana Pascal nkaba ndi umwe mu bantamba fans akaba hari izina bampamagara ita irabagwa
0: irabagwa ryaje
2: iba izina yitwa iyo zina yitwa irabagwa n'indirimbo ivuga ngo irabagwa
3: irabagwa nyene irabagwa
4: irabagwa
3: nyene nzo kumomora
4: irabagwa
3: nyene nzo gusatura
4: irabagwa
3: nyene nyina w'umwana yararahiye umwana wanje narakura na se umwana aramusubiza zo kururimbere muberane yoho mama we ni modoko riyo ndure nyuma n'abafana barabivuze ni modoko riyo ndure nyuma
0: numvise ko Desire ari mu number fans numvise ko Desire ari mu number fans ndirimbo zose z'intamba fans Desire arasitse akazi kaba gakomeye bimeze gute bwana Adonasie na cyane cyane muriko mubitegura gute muriko mutegura ubanza guno munsi cyangwa murategura ubanza gwigenekezo ya 29
1: bimeze neza cyane twebwe twamatwiteguye turimo ntitwiteguye umunsi cyangwa ejo twiteguye igihe duheze imaci na Chade ubwo nyene buke twaje gutangura kwitegurira eliminatoire ya kane twitegurira Togo twitegura na Algeria uyu munsi rero turaza gushikira intamba mu rugamba naho tuba turi ngaha i Bujumbura zimwe zirakina na Togo hanyuma ku munsi wa kabiri naho urabyumva nawe ko tuzaba turi umukinnyi wa 12 kuri stade kandi ibyo batabonye mu gufana uzabona ku munsi wa kabiri
0: ati ibyo batabonye mu gufana uzabona ku munsi wa kabiri ni nkibi
1: urakoze cyane nibaza ko tuzakubija kuza kuvyimba mu mizi ariko bosingwa twegwe uko bambe Bosingwa urumva
0: Bosingwa ari muri Togo
1: yo turi mu nzu rero yo yo turi mu hiranya abantu bose tubita amazina amwe rero Vensa twegwe imyiteguro ko tubikora misi yose wamubona ko buri match tuba tuzanye ibintu bishasha ibyo bishasha rero biraza kongora kubivuga ku radio ngo haba baca bazireka kuza kuri aba spectacle ku munsi wa kabiri ariko
0: mubitse
1: akantu tubitse ariko turabacira ku mayanga uko biteguye kugira ngo abazoze kubiraba bazi ishusho baje kuraba baze kuraba imachi baraba nibero rya bafana nk'ubwenye ba 12
0: tukumenyere nka irabagwa mufana w'intamba mu rugamba umufana wa Vitaro ukunda kwisiga marangi ku munsi wa kabiri bipanze gute
2: ni ibintu bizayimeze neza ku munsi wa kabiri azoba ari ibintu bimeze neza kuko ku munsi wa kabiri nk'uko mwene data yabivuze tuzoba tufise indi shusho sinka yashushu muhara mubona ibintu bizoba bimeze neza ku muso wa kabiri tuzoba twisize irangi tuzoba duko turaririmba tunezerwa mbere na defilizo bikomeye cyane
0: usanze uri mu papa
2: yego ndi mu papa
0: birakorohera cyane kwisiga irangi ufite umufasoni
2: ivyo ni vyiza asha nibyo bya mbere biranyohera cyane
0: niyigira gushwanira
2: nta n'umuso warimo yoshwanira
0: arabyumva ivyo urimo ku
2: bibazo arabizi jana kwijana
0: usanze ufite abana
2: yego ndafise abana
0: ufite abana bangaye Pascal
2: abana 8
0: Abana
2: umunani.
0: Abana umunani. Wa mbere afite imyaka ingahe?
2: Afite imyaka 25.
0: 25. Ngaho ndi kuracubesha.
2: Aho si nuko
0: bwo. Umwana wa mbere afite imyaka 25.
2: 25.
0: Pascal afite imyaka ingahe?
2: Cyemfise 54.
0: Karabaye. Iyo ni sport. Oya reka. Iyo ni sport yo umuntu aba fans. Pascal si ibintu byiza bya kwibeshera imyaka. Nabyo birahano.
2: Ndakubwiza ukuri. Kubesha ni cyaha. Ndakubariye nukuri kuko sinza ngo nongere ko cyangwa ngo ndimure ku imyaka mvuye ngo bise imyaka ngo 12 oya
0: umwana wawe yoba yarahejeje amashuri
2: yarahejeje amashuri yarahejeje amashuri
0: kaminuza
2: yego
0: Desire
5: yego
0: yego
5: ko Pascal niyo basa
6: aje ntango era
0: kanga amweshimi wari suba
2: merci
0: papa Pascal
2: anashukuru
0: ubaho cyane nashaka 50 na ukiri umusore nkuko
2: kubera naguriye mu by'umupira maguru kuko jewe umupira narawukinye maze kukina atari ibi bihe bikorabona abo benshi bavugangwa igihe twarakinanye n'uwitwa Procler ujya afise ujya wa Magara Young Boys agifise ekipe ya Magara Young Boys Magara nako dukina muri Ruziba City ijya Ruziba City tuvuga niyo yandamuye ndavaho cyongenda mu yindi ekipe yitwa Kingdom Kingdom ni ekipe na nyine yandamuye hari rero ni ekipe yo mu Ruziba vraiment nagiye ndayishimira iyo ekipe ntangwe kuyikinamwo twaragiye no mu Rwanda tumaze kujya mu Rwanda hariho umukocha wanje yitwa Butiti niwe yavuze ati mwana wewe bandanye umupira uzobaho icyo gihe twarakina ama match ngaho mu zakanyosha tukaza nga kujabe nyakabiga bwiza tukaza gukina ama match duhura n'imigwi yo ngaho tukayitsinda nukuri jewe sinibeshye ngo nze mbeshye jina kina kunomera 9 kunomera 9 nta muntu yumvangira igituma nahevye umupira tako turakina match hari mu rumonge bace baramvuna cyo ndavunika maze kuvunika kuko nahevye umupira muri 2006 niho nahevye umupira cyo mfata ico gihe cyo mvuga ati burero nta kindi nkora cyo njya mu ntamba fans nzamvuga ati nta kandi kazi ni gukora reka nje kugira ane gufana umugwi w'igihugu cyo mpera ico gihe mbandanya kugeza n'ubu
0: Woni Pascal myaka 54 na
5: 4
0: eh 54
5: na inusu inusu y'imyaka ijana
0: ntuye imana ndongo cyane uko biri kose abazi Pascal abamubona ku kibuga ariko arababwira ko afite imyaka 54 ndazi byo tahura bati
6: aba ni bake cyane
0: bake bo bitahura nababanye nawe abagendanye nawe nibo botahura imyaka 54

ke yinde ariko kandi bungiye mu ni radio ariko kandi muri Lydia Riziki mu itombora weho kuki baramaze kuba bashiramwe miliyoni zigera kuri 5 amafaranga miliyoni ariko kandi sivyo byengene birimwe harimo n'amatini mapikipiki harimo n'amakinga n'ama televiziyo harimo ama mashini nyabwonka ama telefone ariko kandi harimo n'ubukwavu muri Lydia Riziki Burundi inacho batazokora kugira ngo bandanye babanezera box ino ziri ku bwanyu amaze kwatangwa box zigera kuri 5 geza mahigwe yawe ushobora kuba matoto mboza box igira gatandatu ni ku noti y'umubigira kuri 2 byonyene itike uba uyiguza ariko kandi wemereye gukina no ufite imyaka 18 n'irenga ibintu bikagenda neza na Lydia Riziki Burundi ibintu bameze neza na Lydia Riziki ariko kandi ufite umutahe wawe uremerewe kudandaza ano matike atangurana n'imwe ihari mu gisagara cha Bujumbura birakunda ariko kandi no hagati mu gihugu birakunda egera abadandaza acanguye muri Lydia Riziki kugira ngo bagusigurire byose ubere umubosi na Lydia Riziki Burundi.

0: Eh kare kare hari ibyo utamenye.
1: Eh
0: ahubwo ugize n'Imana gusanze itabugaye.
1: Eh
0: sima gusanze taruga?
1: Oya vraiment. Gushika n'ubu ivyo bintu sindabitahura. None ivyo kuri byagenze gute ngo ikore ihombo uko kose.
0: None washaka yunguke gute yatwagwa n'ababandi. Je nta cyantangaje.
1: None byagenze gute nyene ngo itwagwe n'ababandi. Be abo babandi uvuga ni bahandi.
0: Nawe munengwa akunda kubaza. Urakunda kubaza ibyo batse.
1: Sigurira no.
0: Abasi uko.
1: Eh?
0: Harabandi bayitemba gaci.
1: Abo uti
0: aba seruko barayivye barayikomboroza.
1: Oya.
0: Hamwe izina yari fite dufaranga ubundi bayirugaye.
1: Ugwaga.
0: Yashi.
1: Ni dufaranga. Gwaga mon frère.
0: Uje nayikubwiye.
1: Uri mukuri nyene.
0: Emwe. Inde nawe uraje uzobibona. Yega ntibahindutse.
1: Ariko ndi nakandi kabazo. Mbegi izina yagumye twagwa n'abaseruko gusa. Banzu nyishura aho gatoya.
0: Ese bo bonyene kabisa.
1: Eh.
0: Aha ni bo bayitemba kaci. Yego vre. Ni igabira bonye.
1: Mugangira wibajije ko imyaka mbaye hanze ntavuye nci ku myaka mahanga na.
0: Bano kuri bose. Kubera umaze imyaka myinshi utazi.
1: Eh.
0: Burya hari byinshi byahindutse.
1: Hari
0: byinshi utazi.
1: Ntacho wewe ubizi bimbwire. Mbega igihe twoyoyo yatwara. Byagenze gute. Nta makosa yakoze. Sumurengero.
0: Ego mugabo.
1: Ya nta mugabo. Dufatiye kuri ico chatoyoyo chonyene. Na urumva ko izina yaretse gutera imbere kubera ubutegetsi bubi nta kindi un point.
0: Nubundi ibyo byo urumva.
1: Voilà. Abaseruko uwo buri kurabarenganya ubibegetse ko bonyene. Sha. Ubu ndatahwe ico ari se yavuga.
0: Yatari. Abanyamitahe bo barumiwe.
1: Ni bonyene babigize. Eh. Mu gutora birabira abo bafise ivyo bahuriye ko ha gutora babishoboye. Eh.
0: Nani ga bosi. Eh. Umuntu yo ha amajwi umukeba kweri.
1: Uwumvise?
0: Eh?
1: Uwumvise?
0: Oya vrema.
1: Ikosa rero ntiriri kubatwaye izine. Ahubwo riri kubabatoye.